0: kanilang panganay na anak habang dalawang taong gulang naman ang kanilang bunso. Sa pag-uugnay ng pahayag ng suspect sa salaysay ng pamilya, ibinahagi ng asawa ng biktima ang kanyang nalalaman na hinggil sa nangyaring insidente.
1: Tulog raman siyang mahubugot.
2: Before nila tagod ang kaning pag-adyo na niya talamnan, kasama niya siya?
1: Kuan na siya, gikan na siya ng arga, kuli na sa mua.
2: Kuli na siya. Pero may siyang magabi, mauli.
1: Mauli na siya, gikan mga arga, alas 8, alas 10, na anad ko nga wala kong apas ba kayo, ang anak siyang ursama. Kuan niya. Hubog na gina siya kayo, higda na sa balay sa kuyuan.
2: Iyang mga kuyo, kinipirmo, kinipirmo niya ang kaupan.
1: Pero hapon rin na sila nakakuyog. Anong Michael? Oh, kay nangarga man sila sa babaw. Gabi ay po ko nung nagyawya na bahin sa among konsihal. Imautoy with, kauban sa kong witness ganiha ba? Nipuli mo kuno na si Michael. Wala niyong higda. Nipuli dahil yung bergiyatangan akong bana sa dalang. Kaya yung una man kuno nagpuli. Na akong bana, ang kuyog ana, katong manghod, si Kuan Buyit.
2: So katong nagkakalmog ito siya himo?
1: Oo, oh, maoto naghimo. Kaya na, kuan mo ginayang rilo ganiha na idugo niya. Pag-abot sa pulis dito, nang laba man sa t-shirt niya. Di man tumaon niya ang t-shirt niya nga, green. Ito man gahapon niya, nang laba.
2: Nang laba sa t-shirt na may dugo?
1: Nang laba man. Ingon ang pulis niya, kaya tumuto siya dayon.
0: Napag-alaman din na posibleng may kinikimkim na sama ng loob ang suspect na maaari naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ayon sa asawa ng biktima, hindi niya inasahan na mauwi sa ganitong karahasan ang insidente. Lalo na at nakainom umano ang suspect bago naganap ang krimen.
1: Sir, anak siya ka nang nagpatay sa kumbana, hubog kayo na siya sa muwan tukaran higda. Sige na siya, bagulbulpahin sa among konsihal. Niana na siya nga, umukunong konsihal sa baan. Ibuyag ko na sa kumbana nga. Ayaw pang, sige pa na, anak ni sir. Matabang ba na nato?
0: Na-recover naman ng mga pulis ang sinasabing ginamit na itak ng suspect na may tinatayang 16 pulgadang haba. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Isinampa na rin ang kasong murder laban sa kanya dahil ang pamilya ng biktima wala ng ibang hiling kundi ang makamit ang hustisya para kay Jovito, isang asawa at ama na bigla ang nawala dahil sa isang karahasang hindi nila inakalang mangyayari.
3: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, K5 Elmer Sagam, K5 News FM.
4: Patay rin ang isang American national at ang kaniyang asawa matapos pasukin ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang bahay sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa pamilya, pinagbabaril ang mag-asawa habang nakagapos naman ang kanilang helper. Narito ang ulat ni James Magbutillo ng K5 News FM Dumaguete.
5: Dito mismo sa bahay na ito sa ating likuran na pinatay ang mag-asawang Mike and Elsie Duwen noong nakaraang araw kung saan na ang mag-asawa parehong may cancer na sakit. Ayon sa pamilya na pinaniniwalaan nila na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay.
6: Nabulabog ang matahimik na kapaligiran sa puro katubhan barangay Bahumpandan, Dumaguete City nang pasukin na ng mga hindi kilalang suspect ang tahanan ng mag-asawang Mike at Elsie Duwala at barilin sila hanggang sa mamatay noong ikalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Dumaguete mula sa mga kamag-anak ng mga biktima, kapwa may sakit na cancer sina Mike Duwala, 72 taong gulang, at Elsie Duwala, 71 taong gulang, na sanay masayang namumuhay kahit may sakit na dinaramdam. Sa hindi inasahan na pangyayari, dalawang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng mag-asawang Duwala noong araw na iyon at pinagbabaril nila ang mag-asawa habang tinatali ang kanilang katulo na isang babae. Sa isang panayam kay alias Nura, asawa ng pamangki ng biktimang babae, nalaman nila ang insidente bandang alas 5 na ng umaga matapos makatanggap ng tawag mula sa katulo ng mag-asawang Duwala na nagawang kumawala mula sa pagkatalikya. Nang matanggap nila ang impormasyon, agad na nagpunta ang kanyang mga anak sa lugar habang tinatawagan naman nila ang iba pang kamag-anak ng babaeng

0: Gabik ti baka.
1: Kaadlawon. Ra gisulod ni sila duha ka tawo. Dayo nakabalo mi ana pagtawag na sa ilahang helper. Nanawag diri sa ako mga 5 o'clock a.m. kaniha. Dayon ang iyang sulti nga gisulod sila o duha ka tawo tapos gipamusil silang auntie o si uncle kanang magti ayon. Siya gibaatan siya dito sa iyahang room sa kay naka-separate man ang iyahang balay sa helper. Isulod siya pero paminaw na mo after na nahitabo diri ilang auntie ang kuan. Usa siya gisulod dito sa iyahang room kay gani na anay mga dugo nga atong sa ilahang inagian sa ilahang kuan atong duha ka mga suspect. So nausa siya nakapanawag na mo mga 5 na jud.
0: Ayon kay alias Nura na may isang security guard sa kataping bahay ang nakarini ng kaguluhan na particular na ang mga tunog ng pagbagsak at mga sigawa ng isang babae na humihingi ng tulong mula mismo sa loob ng bahay ng mga duwe lampas na ng alas 2 ng madaling araw. Ngunit walang ginawa ang isang security guard dahil sa kanyang paniniwala na nag-aaway lamang ang mag-asawang duwala.
1: Ang nadungog diri sa pikas nga gate sa gwardya mga 2 to 3 o'clock sa kaadlaw na ay alingasa diri sa balay nilang ante na ay galagubo tapos wala sila kadungog na nipaghot ang iro pero na ay galagubo dayo na ay gasyagit o tabang.
0: Sinabi ni Nora na may asong natutulog sa tabi ng mag-asawa kung saan na inilarawan nito ang hayop bilang isang asong mabilis sa mag-react sa presensya ng mga tao lalo na ng mga estranghero. Karaniwang tumatahol ang aso kapag may mga bisitang dumarating niya sa bahay ng mag-asawang duwel. Gayunpaman na nang pumasok ang dalawang hindi kilalang lalaki, hindi tumahol ang aso sa mga pumasok ka at nalaman na lang nila na pinatay na pala ang alagang aso ng mag-asawang duwelda. Ayon sa kanya na laking gulat na hindi man lang nakapag-react ang aso at agad na lang nga namatay.
1: Bali, ang kwarto nila, ang iro napod sa sulod sa ilang kwarto, magtulugan. Mausig na siya, labi na kung bago pa siya nakapuan kita sa ano. Mausig yun na siya, kay kuan man na siya, kanang bisag kami gani, musulod ni dire at tulgabi na mo, paghot ko na siya. Pero pag makakita siya nga, nakaila di siya, usap pa na siya mo, hilong.
0: Hindi pa dumarating na ang mga pulis nang nakarating niya sa bahay ng mag-asawang duwal si Nura at ang kanyang asawa. Kaya naman na agad silang pumasok sa bahay ng mag-asawang duwal na at doon na lang nga natagpuan nilang wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo si Mike Duwala malapit na sa pintuan habang ang kanyang asawang si Elsie Duwala ay natagpuang patay na nakasumsob sa kusina.
1: Abot-abot dere, wala pa'y pulis. Barangay Tano Dagoy itong naabotan na mo dere. Dayon ang sitwasyon nila pag-abot, pagsulod na mo. Ang laki nagalingkod na siya sa may portahan. Wala na dyan siya kinabuhi. Kuan na siya, puro na siya dugo. Murag, na siya igo sa bala. Tapos si ante, nasa kusina, nakaubo na siya.
0: Naniniwala ang pamilya ng mag-asawang duwel na pagnanakawa ang motibo sa pagpasok ng mga suspek dahil wala namang kilalang kaaway ang naturang mag-asawa ka. Malaki ang posibilidad na nagtangkang lumaban na ang mag-asawang duwel na humantong sa kanilang pagkamatay sa kamay ng mga suspek na agad na tumakas matapos ang krimenda.
1: Maayo ramang good na sila. Wala po ni nadungog nga na anak sila kontra. Kay basta wala may kuan siguro ang kuan lang good atong mga tawhana. Pangawat ra jud ang ilahang kuan. Pero kasi nisukol ni sila.
0: Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarin sa naturang krimen. Sa isang panayam, sinabi ni Police Captain Ginard Pulinar, ang tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, na patuloy na nangangalap ng ebidensya ang pulisya upang mabilis na matukoy ang mga posibleng responsable sa krimen.
2: Sa pagkakaroon, sir, no, is we, everything is still under investigation dito, sir. No? We are still laying down, sir, no, ang sequence of events, sir, no, that led to the killing sa ila, sir. So far, sir, we are still conducting a thorough investigation on that, sir. So, not to preclude, sir, with the investigation proper, sir. No? So, to give way to the investigator to conduct proper investigation, sir.
0: Ginumpirma ni Pulinar na binarila at namatay ang mag-asawang Duwel, ngunit hindi niya ibinunyag ang uri ng armas na ginamit ng mga suspek, na ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Inihayag din ni Captain De Pulinar na kahit hindi pa natatapos ang kumpletong imbentaryo sa pinangyarihan ng naturang insidente, itinituring na ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo sa krimenda.
3: Si Marca Duwel, ang pangatlong foreign national na pinatay ngayong taon lamang, na maya ayon sa PNP, ito ay maya kaugnayan sa pagnanakaw. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kaki 5, James Ditripayo Panukilo.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
5: Sa tungod man pareho, nakainam ang dua ka grupo.
4: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
6: Sana inilogin ang mutong bana ko.
7: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
4: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
8: Sabi ka sa photographer sa buong way nag-ibig kayo iti. Damo ko daan sa mga cellphone.
4: Ang investigative report sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa iba pang balita, isang simpleng kasiyahan ang nauwik sa madugong insidente matapos sumiklab ang kaguluhan sa Sagay City. Nauwi ito sa sunod-sunod na putok ng baril na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng isang guro. Narito ang detalye mula kay JR Gilantagaan ng K5 News FM, Sagay.
4: Isang kasiyahan na humantong sa karasan at kamatayan matapos sumiklab ang kaguluhan at nauwi sa pamamaril dito mismo sa aking kinatatayuan kung saan isa ang sugatan at isa naman ang binawian ng buhay. Noong nakaraang Agosto 29, madaling araw, dito sa Barangay Poblasyon 1, siyudad ng Sagay.
5: Napatay sa insidente si Joel Reseriaco alias Nunoy Atam, nasa Hustong Gulang at residente ng Purok Riles, Barangay Poblasyon 1, lungsod ng Sagay. Habang sugatan naman ang 48-anyos na public school teacher na si Roy Bulahan, residente ng San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Itinuro ng pulisya bilang pangunahing suspect si Ian Francis Gillian alias Yanyan, nasa Hustong Gulang, isang driver at residente ng Barangay Poblasyon 2 sa Kaparihong Siyudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, HP ng Sagay Component City Police Station, murder at prostrated murder ang mga kasong isinampa laban kay Gillian na kaugnay ng insidente.
6: Regarding sa shooting incident nato last week, so the update, i-file natin sa buong adlaw. Murder case and the frustrated murder case.
4: Patay sa imbestigasyon ng kapulisan, pauwi na sana sina Bulahan at si Riaco kasama ang apat pa nilang kaibigan nang biglang nagbago ang sitwasyon at nauwi sa pisikal na komprontasyon.
5: Lumitaw sa pag-usisa ng otoridad na si Romeo Minusa, ang umano'y kasama ni Gillian, ay nakainom ng alak at naghamon ng away sa lugar. Di umano, nilapitan ito si Bulahan at bigla na lang sinuntok. Gumanti naman umano ng suntok si Bulahan kasama ang kanilang mga kasamahan at pinagtulungang hampasin si Minusa sa gitna ng kaguluhan, doon na umano nagkaroon ng madugong pagbabago sa sitwasyon.
4: Ayon sa pulisya, biglang naglabas ng baril si Gillian mula sa kanyang motorsiklo at biglang pinaputukan ang grupo ni Bulahan at si Riaco. Dahil sa pamamaril, tinamaan ng maraming bala si Riaco sa kanyang ulo at sa kanyang iba pang bahagi ng katawan, samantalang si Bulahan ay tinamaan din sa kanyang kanang bahagi ng paa.
5: Isinugod pa ang biktima sa Alfredo E. Marañón District Hospital. Ngunit dahil sa tinamong sugat nito, hindi na siya nakaligtas at itiniklarang dead on arrival ng doktor. Habang si Bulahan naman ay dinala muna sa Ludev Hospital bago inireverse sa Riverside Medical Center sa Bacolod City para sa operasyon.
4: Ayon kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, mahalagang bahagi ng investigasyon ang umano'y pinagmulan ng komplontasyon.
6: Isa sa mga rason dira isa na may commotion. And because tungod man pareho nakainam ang duha ka grupo.
5: Binigyang diin ang hipe na si Menyusa umano ang unang nagpasimula ng kaguluhan. Ayon sa kanya, may personal na problema umano si Menyusa na maaaring naging dahilan upang maging mainitin ang kanyang ulo at naghamon ng away. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga investigador ang buong pangyayari upang matukoy kung paano eksaktong nauwi sa pamamaril ang komprontasyon at tungkol sa ano ang naging papel ng bawat taong naroon sa lugar. Sa hiwalay na beripikasyon ng pulisya, lumabas din na may permit to carry umano si Guillen at kumplito ang kanyang lisensya at iba pang kinakailangang dokumento para sa baril.
4: Sa kabila nito, nananatiling mabigat ang isang tanong kung paano nauwi sa kamatayan ang isang komprontasyon na nagsimula lamang sa away at suntukan.
5: Isang buhay ang tuluyang nawala habang isang guro naman ang nagtamo ng tama ng bala. Samantala, kinumpirma ni Flores na isinampa na laban si Guillen ang mga kasong murder at prostituted murder kaugnay ng madugong insidente.
4: Ako, si K5 JR Gilantagaan, para sa Negros Investigative Report, K5 News FM.
3: Patay rin ang isang lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, matapos umano itong manlaban sa mga pulis na nagsende ng search warrant. Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
7: Isang lalaki sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental ay sinerbihan ng search warrant na kapulisan. May aligasyon na ito ay nalaban kaya't nabaril. Pero ang pamilya ay nanindigan na ito ay tumakas lamang pero siya ay binaril. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng mga kapulisan sa aligasyon na ito ay nanlaban sa isinagawang operasyon na maiserbe ang search warrant para sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong Agosto 30 pasado alas 4 ng umaga sa Sitio Toco, Barangay Inulingan, bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Kinilala ang subject sa search warrant na si Reynan Imulaga, 43 taong gulang at residente ng Barangay Inulingan, Moises Padilla. Sinabi ng kapatid ng napatay na lalaki na si alias Roland pasado alas 3 ng umaga, habang nilalagyan niya ng tuwalya ang kanyang anak na masamang pakiramdam, may narinig siyang may umiiyak na parang may nag-aaway na kanyang pag-aakala, kanyang hipag. Subalit nang siya inumabas ng kanilang bahay, nilapitan siya ng isang lalaki na nagpakilalang pulis at pinagbawalan siya na lumabas dahil umano'y delikado.
8: Tagalain mo matyag, kaya mo nga wala ko nagtulog, kaya sige ko basa sa kong lapat ng ibutas ulo ya. So uli may nabatsagan yung may nagahibi tapos may naglalisay. Kaya mo itong nagwa ko, kaya abe ko ang bayaw ko kagangutod ko na ginaway nga ari labalay sa piyaksang sapa.
7: Bumalik si Roland sa kanilang bahay pero makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mga putok ng barila at nakita na rin na may mga lalaki na nakatago sa likuran ng puno na nagpaputok rin ng mahabang baril.
8: Timing na nitalik ko, nagsulod ko, alam mo ito nagbinarakay na yun. Isang pag ano na sir tapos na tinirohay na makadto kami tani tiambal sa pulis, hindi ka mo pwede ka palapit di.
7: Ayon naman sa isang kapatid ng napatay na si alias Bibi, na pagkarinig nila ng mga putok ng barila kaagad silang lumabas ng bahay dahil kanilang iniisip na si Reynan ang nabarila. Ngunit nang makalabas sila ng bahay, hindi sila pinayagan na makalapit sa crime scene. Aligasyon ni Bibi na sinabihan sila ng kapulisan na nakaposas lang ang kanilang kapatid at sinaktan lang ito dahil nanlaban sa operasyon at ayaw magpahuli. Ngunit iba ang kanilang nakita.
9: Naghambal kami nga, pwede kami sir ka palapit, utod kami, gamo kami na, utod kami, duwa kami sa manghod ko. Gasinggit ang pulis nga, dira lang kamu, hindi kamu di magpalapit, pulis ni, gamo na sila. Kundi wala kami mahimo, sir. Dito lang kami nag-ubra, tindog lang. Kagmamati kun gaano sa ginatawag lang munto. Wala gisang gasabat, wala kami kabalunga, wala na saya gali.
7: Ayon naman sa asawa ni Reynan na si Pinky, wala siyang magawa dahil patay na si Reynan at wala silang pera para ilaban sa korte at paninindigan na hindi lumaban ang kanyang asawa sa 15 pulis para iserbe ang search warrant.
9: Eh, wala lang tanin nila ginamuto ang bana ko. Kung may search warrant, ginman sila nga gindala diri sa Amon Balay, ginman niya. Kaya ti Amon Balay ang tuyo nila. Yang ginpatyan sa bana ko, hindi man sa Amon Panimalay.
7: Paliwanag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla PNP, na sinubukan ng kanilang subject na si Reynan na magpaputok ng shotgun, pero hindi ito gumana. Kaya't kinuha nito ang caliber 45 pistol at pinaputok ng 3 beses.
10: Nagkakandang kakita sa implementation sa nga to na search warrant, no? Sa nga to na isa ka subject dira sa Sitio Tuko, Barangay Nulingan, no? So while ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject. So with that sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa aton, ano, so naga-return fire ang aton, ano, aton na kapulisan. So amo to natabo nga na napatay ng aton, ano, no, aton na subject sa operation.
7: Para madepensahan ng kapulisan ang kanilang mga sarili dahil itinuturing na dangerous si Reynan dahil ito ay armado, nagawa nilang magpaputok sa kanilang subject.
10: So, lucky lang tanga wala nagmalfunction ng iya shotgun, no? So ang iya ginapalupok niya sa amon is ang iya caliber 45.
7: Nagtamo na maraming sugat si Reynan na ayon pa sa mga kamag-anak may sugat sa paa, dibdib at ulo na naging dahilan ng kanyang ikinamatay. Para sa NIR, Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado, K5 News FM.
3: Sa ating pagbabalik, fotografer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
11: Masali ka sa fotografer sa buong way-way na gate kayo ito. Damo ko daan sa mga cellphone.
3: Mapabilib ka! Kaya tutukan dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, dumatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, hindi nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akot dyan. Sugod ko pag inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maitese, ang bukol sa akot dyan nadula. Nandamong islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maitese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapapatuloy, isang fotograper sa Bacolod Public Plaza ang lumalaban sa hamon ng buhay. Kahit pahirapan ang kita sa pagkuha ng customer para magpa-picture dahil sa modernong teknolohiya sa ngayon. Ano ang diskarte nito? Alamin sa kwento ni KK5 Troy Basa sa Biliba!
6: Kung talento at kasipagan ang pag-uusapan, siguro walang problema ang mga photographers dito sa Bacolod City Public Plaza. Ngunit kung gaano kalinaw ang kanilang kuha, ganun din kalabo ang tinatago na kwento sa likod ng kamera. Ito si Tatay Federico, 78 anyos, nakatira sa barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nag-iisa na lamang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang asawa at wala silang mga anak. Kahit na matanda na, kumukuha pa rin ng mga litrato si Tatay Federico upang may pangkain at panggasto sa pang-araw-araw. Ngunit dahil sa modernong panahon at halos lahat ay may cellphone, kaunti na lamang ang nagpapakuha ng litrato kay Tatay Federico at minsan wala ring customer. 50 pesos lamang ang presyo ng bawat litrato na kinukuha ni Tatay Federico. Simula noong 1990 nang nagsimula si Tatay Federico bilang isang photographer dahil sa kanyang pagkakayod, natutuhan niya ito at ginawa ng hanap buhay.
7: Ang huluan ng mga cellphone, why na gano'n eh? Kaya sila naman makakulak sa ilang kwan? Ilang cellphone, sila naman makulak. Makakulak lang kung siya, dua kasa, tatlo. Eh, mag tatlo kasa, tag-sigwenta ka natin, 150. Hindi, dalawatan ko man bugas. Ano, muna natin na, para buhay na lang. Kakailangan sa panimalay mo. Eh, why makulak sila? Ako man labalay. Yung nga nakuhan ko kay wala ko may kami kabataan. Hindi. Sulo-sulo ko nang ginisubong. May naging pukuhan. Basta magtaka parang amugit ang kitaot na kay ay kung isang kapigaduhon man sa mga tao kay sa hindi mas nakapagulak.
6: Hindi bababa sa 5 ang mga photographer dito sa plaza. At halos lahat sila ang problema ay kakaunti na lang ang nagpapakuha ng litrato dahil may mga cellphone na ang halos lahat.
7: Sa may araman, mga pangayaw, kung ano yung mga maskara. So, sa may mga cellphone man sila, may saot-saot na may ilan man mga cellphone. May mga kakulang ka, 2 kasat, 3 kasat. Hindi mo lang nakalingawan mo eh.
6: Sabi nga ng iba, walang magandang kinabukasan ng mga taong tamad. Ngunit ang mga katulad ni na Tatay Federico na kahit gaano kasipag dahil sa modernong panahon, sila naman ngayon ang malimit na lang na nilalapitan. Para sa Biliba, ako si Troy Lawrence Basa at ito ang K5NIR Investigative Report.
5: Inyo na bang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region? Ano mang mga krimen, katiwalian at problema atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapang mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Man.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: bed.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa Yabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
0: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
0: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag,
12: tulong pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit
12: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Mga ka-DTX ug ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso
14: ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
13: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
14: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
13: Amo ba?
14: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
13: Gusto.
14: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
13: Mm-hmm.
14: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
13: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
14: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
13: Oo.
14: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
13: Maulagi.
14: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
14: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
13: Palakit lawas.
14: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
13: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 do, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
14: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
13: Correct.
14: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
13: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligon sa imuhang mga ligaments ug tendons.
14: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
13: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
14: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
16: DTX 500.
17: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Mighty C,
9: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
20: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
20: may alivyo na.
19: Pag 1 month ka pa
20: naayo na ako.
16: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
14: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
13: Gusto.
14: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimo og balatian or sakit. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
13: Kana.
14: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
13: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
14: bad
13: sa
14: cholesterol,
13: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
14: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
13: Gusto.
14: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
16: DTX 500.
21: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
13: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
14: Oh, di gina madaot sir GP. Labi na kung sige kag inom.
13: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
14: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
13: Kampiyon.
14: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
13: Wala kay reserve.
14: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
13: Oh, kapatsadaha.
14: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
13: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
14: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
13: Gusto.
2: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
1: Mapalis sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay sisigami alam. Taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C
2: sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. Tang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
14: Checklist. Sa ta.
13: Sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
14: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
13: Oh.
14: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
13: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
14: Uy.
13: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
14: Correct.
13: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
14: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Nakuha ni mang punto, Sir GP.
13: Yes, Doc, about active immunity.
14: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
13: Kinsa do?
14: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
13: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
14: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
13: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
14: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuha ni Sir GP, plain
13: so,
14: D3.
13: So,
14: kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
13: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
14: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
13: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
14: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: D3 Bio!
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida. Damay lang naabog ug taligsi
7: ug sip-onon nako
5: tikog Mighty C
7: 2 capsules 3 times a day.
5: After sa sige nako tumar sa Mighty C
7: abog ug taligsi
5: ko nang masuklan
7: epektibo kaayo
5: Mighty C.
1: Mighty C mapalit sa mga butika,
24: kasayuran sa maayong panglawas.
3: D3 Bio Health News.
24: D3
6: Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
12: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
12: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
14: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
12: Uh-huh.
14: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
12: Mm-hmm.
14: Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
12: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, ug dili na mag D3 nga plain.
14: Mm-hmm.
12: Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
14: Mm.
12: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
14: Mm-hmm.
12: Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
14: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
12: Mm.
14: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
12: Mao?
14: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
12: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
14: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
12: Mm.
14: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
12: Uh-huh.
14: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
12: Muni gwapo.
14: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
12: Wow.
14: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
12: Mm.
14: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
6: D3 Bio.
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
12: Uh-huh. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
14: Mm.
12: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
14: Mm.
12: All things, tanan, dapat adunay moderation.
14: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
12: Mm.
14: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo.
12: Uh-huh.
14: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
12: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
14: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
12: Uh-huh.
14: Kaya ang plain nga D3, dito ra jod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
12: Mm.
14: Kanindot jod kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jod na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
12: Correct, Doc.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
12: Mm.
14: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana,
13: Nabawaan na Diyos ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
13: Kayang-kaya,
14: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
13: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
13: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
13: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
14: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
13: Ayaw, abuso.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio.
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang apon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho. Pa?
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag Clinical Dairy Fresh
3: para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh
3: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! Pamasahan ang butika. DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-Clinica Max 4 Biotics!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C, na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayo akong blood sugar.
3: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpotik. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilog, sulbaron yun nato, Sir JP.
2: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo, fresh.
2: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
2: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti.

0: sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX premium coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
0: Good bacteria.
1: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
0: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
1: Napud na sa atong mga panit, Sir JP.
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
1: Correct.
0: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
0: Ah, dili.
1: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
0: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
0: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction.
1: Mm.
0: Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Mm. Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
1: Important.

0: importante na sa imuhang kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa Happy Hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga Happy Hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka magabutika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Palagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok,
4: brain.
5: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako usab si Dr. Ramil Uy, magaingon, mayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Og polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa ka butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sfor Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sfor Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio. Ang Visio ng may Dietary. Dietary Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ang kini mo Mordica Charantia Compound
2: gikan sa palya,
1: nga nagkahatag og proteksyon
2: batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay,
2: mag-DTX 500
1: at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape peka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bao kabas ko gin, nakabulig sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend Food Superman for Men.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang lain ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai kunimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang ang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Dok?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
5: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bayo over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw og abusohon.
2: D3 Bayo.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bayo 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: matay ka butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayos sa bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: DTX 500,
7: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
9: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
8: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
9: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
8: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
9: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
8: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad mo, sir.
9: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
8: Bye, sir.
10: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, San Carlos, La Size 4.
0: Live mula sa Bulwagang Balita

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Magkaroon sa mauluhang tudling sa atog mga balita. Sa balita lokal, inahan gipatay ang kaugalingong anak. Pasyente na dismaya tungod sa gabok ug daan niya makatre sa tambalanan. Sa regional duwa ka karnaper, patay human niya misukol sa kapulisan. Sa kauluhan, bipisara nagpiansa sa kasog grave threats. Sa balita sa gawas, raso dulad 2,000 ka estudyante ug magtutudlo na lanag sa gihatag nga pagkaon sa gobyerno. Sa sports, LeBron James gilibutan og mahiganti nga team sa Sixers. Og sa balitang showbiz, Elijah Canlas gikumpirma parag bulaga tali sa uyaba nga si Miles Ocampo. Mao kadto ang mga headlines sa kabutagon sa adlaw nga Domingo, Agosto 6, 2026. Or September 6, 2026. Sa pangalan sa Kinitibuk-aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News sa FM San Carlos. Ako inyong tigbalita ka K5, Jezebel Burbage. Oras alas 6:06. Dalit yan ato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa. O karon sa ingpit niya detalye sa tuga mga balita sa balitang lokal. Balitang patay aga bagong himugso uman giingong gipatay sa inahan niya usa ka menor de edad na itabo ni sa sitio Maaswa Barangay General Luna Lungsod sa Toboso, Negros Occidental. Matun sa imbestigasyon sa kapulisan na palgan ang biktima nga gisulod sa sakog wala nay kinabuhi mga launa sa hapon Webes September 3. Iyong baguhay lang higihimugso ang mampuya og nasuta nga naay pulo kasama dinunggaban ang lawas niini. Gidala ang patayng lawas sa bata sa primary care facility aron ipalawom sa post-mortem examination. Samtang ang inahan gikustudiya na sa kapulisan. Sa dugag dagkong balita ga lokal, lagi padayag ni Noe Fernandez Jr. ang iyang dakong pagkadismaya pinaagi sa usa ka post sa social media may kalabutan sa kaluing nga sitwasyon sa ward sulod sa Hinubaan District Hospital. Sa gipagawas nga mahulagway, tataw nga gabok na ang mga katre sa tambalanan, hugaw o gisiun pa ang mga unlan nga ginagamit sa mga pasyente. Tungod sa mga sitwasyon, gibalhin na lang iyang pasyente ngadto sa Kabangkalan City Hospital aron makadawat og mas maayong atensyon. Sa Pikasbay, naghatag pasalig ang provincial government. Nya mo abot na ang mga bagong kagamitan ug padayon nilang palambuon ang mga serbisyong panglawas sa maong tambalanan alang sa katawhan. Samtang gipahayag sa City Disaster Risk Reduction Management Office uban ang buhatan sa San Carlos City Primary Care Facility o Department of Health Negros Island Region nga gipanggandaman na sa ilang buhatan ang posibleng epekto sa haze. Sa pinakulayang payag sa mga departamento ni atuga September 2, giingon wala pa na record ang ilang buhatan niya dunay pasyente niya bidangan sa tambalanan tungod sa respiratory complication. Ang haze kun daw pinong agabon giingon na mugna tungod sa dakong forest fire dito sa Indonesia. Base sa mga pagtuon na palid ang mga particulate matter, paingon din ni sa Pilipinas tungod sa habagat. Nakita sa mga eksperto nga nakahatag dili maayong kalidad sa hangin ang mga particulate matter nga dinala sa sunog. Posible kini makahatag og komplikasyon sa ginawaan sa mga individual nga duna na gimulo sa nga respiratory illness sama sa asthma ug uban pa. Tungod kay dili pa matino kung karusa posibleng mahanaw ang problema, mi abiso na kanhi sa publiko ang departamento sa ikaing panglawas nga kanunay magsulubog face mask. Samtang sa hanay usab sa lokal na kagamhanan dinis sa Dakbayan San Carlos, gibutsag sa manantundan niya dunay na sila'y mga lakang nga giandam kung pananglitan mulala ang sitwasyon. Sa dugang pagbalita ga lokal, ipahayag ni CDRRMO Head Jory Calix Alingasa nga gitungwaan sa lokal ng kagamhanan Dakbayan San Carlos nga makamuntar o anti-venom din sa Dakbayan. Tungod kini sa giyong pito ka mga sightings sa lala nga bitin kon kobra sukan pa ni Atoga 2022. gumikan kay wala pa'y available nga anti-venom dini sa syudad. Mao kini ang rason sa tinguha sa kagamhanan aron pangandaman na posibleng peligro nga idulot sa naisgutag mananap. Samtang temporaryo nga girelieve sa pagmaneho o gipasa sa land or gipapasa sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO NIR o written explanation ang driver sa ilang patrol vehicle human niya makit-an niya nakining nakapark sa no parking zone. Mugaloan niya nagpark ang naisgutan niya patrol vehicle samtang nagpaygayon og roadside inspection og information drive ang personnel sa ahensya. Sa malapan ni OIC Regional Director Jake Kunlo, ang makatapos sa LTO ang dapat niya musunod usab sa kapareho nga mga pagasulundan na ilaga ginapatuman sa mga motorista. Sa karon gisiguro sa ahensya nga aga bisan unsa man niya makonserna sa publiko labot sa ilang personnel ang ilang seryoso nga gina-address pinaagi sa nagakaigo nga proseso. Sa lain pang balita lokal, nanawagan na sa gobyerno ang Task Force sa Power Watch kon TFPW o sa lokal nga Power Advocacy Group na tagaan og prioridad ang Visayas Grid kasunod sa mga sunod-sunod niya rotational brownouts tungod sa kulang nga supply sa kuryente. Sa pahayag ni TFPW lead convener Winnie Sancho, dapat niya mapalapad o mapa-optimize ang transmission capacity aron na ma-unlock ang full potential kung ma-unlock ang full potential nga renewable energy dili lang para sa Negros kundi para sa tibuok nga Visayas. Lakip usab niya mapaspasan ang pag-shift sa renewable energy sama sa solar, wind o hydropower. Padayon niya nangatubang aga og power supply constraints ang mga konsumidor og mahal usab ang balayran sa kuryente sa Visayas. Payag pa sa grupo Claro nga dunay bottleneck sa transmission network og kulang ang kapasidad aroda mahatod aga limpyo nga enerhiya gikan sa mga generation sites padulo sa mga balay og establishmento. Tungod niini gipanawagan ni Sancho sa gobyerno nga paspasan ang pag-upgrade sa transmission infrastructure aron masuportahan ang integration sa renewable energy sa isla sa Negros o sa tupad niya mga isla sa Panaya. Dapat usab niya siguraduhon ang transparent niya magplano kauban ang mga konsumidor o local government units sa grid expansion projects o implementation aga pro-consumer niya mga polisiya nga maghatag o prioridad sa fairness access sa renewable energy para sa mga residential o small business users. Sa lain pang balita, gikumpirma sa provincial government sa Negros Occidental kaulaga weekend niya sumalapas sa ilang field observation o laboratory test nagpakita nga nagmalampuso na aga gihimo nga initial nga lakang aroma control aga pagkatap sa red stripe soft scale and second RSSI. Sumalapas sa heg sa provincial government nagpakita sa mga locally produced biocontrol materials nga nagakapatay ang mga RSSI o ilang mga cadavers ang gina-take o gina-atake sa mga entomopathogenic fungi. Ang ebidensya gikan sa usa ka talamnan sa matubos sa Caliban Morsha kusa diin nakatag og orientation ang mga manguma og biocontrol materials gikan sa Task Force contra RSSI sa nakalbayga Agosto 14. Nakita ang epekto sa entomopathogenic fungi tulo ka semana human niya gispray ni ini or gispray kini sa mga mag-uuma. Nakip aga nagpakita usab niya aktibo ang presensya sa mga talamnan sa tubo. Sumala pa kang Provincial Administrator Attorney Reprando Diaz II ang mga field samples nga gipailawom sa laboratory testing apan sa inisyal nga maresulta o sa ebidensya ilang nakita nga nagmalampuson ang biological control materials. Sa katapusang balita lokal, nakabsa sa kinabuhi ang usa ka lalaki human gipusil sa mamailing suspitsado samtang natulog kauban ang live-in partner sa sitio Daan Banua, Barangay Suay, Himamaylan City. Gila ang biktima nga si Herman David, 36 anyos, manog ihaw og baboy o residente sa nisgutan niya lugar. Sumala sa kapuhi sa biktima nga si Mary Grace Molate or Molate, 30 anyos, nagselebrar sa adlaw nga natawhan kaga sa nakalabay Webes sa hapon, September 3 o alas 5 sa hapon. Nagsugod kini og inom sa tapad niya balay og mipauli. Gibanabana alas 10 na sa gabi og natulog. Samtang sa pagtingog sa alarm clock alas 2 sa kadlawon, gipukaw ni Merrick Ray sa Herman. Apan pagpasigan niya sa suga, naligo na kini sa kauglingong dugo og maigo sa bala ang ulo. Sigo ni Merrick Ray na batsagan niya nga nag-vibrate ang ilang balay og may nadunggan siya nga lagupok. Apan wala niya kinigitagada. Gipayag-usab ni Jelly Pacardo, 32 anyos. Tupad balay sa biktima nga nadungga nila ang duha ka buto apan wala kini nila gilantaw. Tungod wala namay nagsinggit sa gawas. Justisya naman ang gipanawagan sa inahan sa biktima nga si Rosemary David. May sintay ni Bianios o gipahayag nga buutan ang anak o wala kini kontra. Sa balita regional, patay ang duha ka gayong karnaper. Kumanya nagigpinusilay sa mapulis sa barangay Salabaca, Esperanza Sultan Kudarata. Sumala sa report, nagsugod ang insidente diaga giilog sa duha karmado lalaki o sa kamotorsiklo sa barangay Laginding sa nasigutan niya probinsya sa ado alas 11 sa gabi. Dali namang nagpaygayon og hot pursuit operation ng Esperanza MPS. O sa diyang naabtan, dali dayo ga nagpabuto ang masuspeka. Dali ang giduol sila sa mga otoridada. Ibalos naman og pabuto ang mapulis nga resulta sa pagkamatay. Sa duha din, pareho silang gideklarang dead on arrival sa tambalanan. Samtang nakuha sa mga otoridada sa naitabuan sa krimen, ang duha kakalibre 45 nga armas o gikawat o ang gikawat ng mga motorsiklo. Sa dugang balita regional, patay ang tulog mabata humanya mi Ulbon Sunog so sa kabalay sa Block 39, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City na itong Webes, alas 7:30 sa gabi, September 3. Sumala sa Bureau of Fire Protection, nakip sa mga nakalas ag magsuong nag-idadog duha, hangtod upat katuig, 15 pulos na trap sa kwarto, sa ikaupat niya ang danas mong balaya, og 7 katuig nga parentin ini nga nakagawas pa, ang parakabsan giyapon sa kinubuhi sa tambalanan. Dugang pa, dali naman napugnan sa bombero ang kalayo, inabaga sa mga residente og wala na mitapon ang sunog sa tapad balay nga mga or sa tapat niya mga balaya. Samtang gibalabana nga nasa 200 mil aga danyo sa sunog. Padayon sa karoon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection, talabot sa inungdan sa sunog. Pahimangdo naman sa mga otoridad sa mga ginikanan niya dili biyaan magagmay nga bata sa balay o siguruduhon niya dili kini makabuot o mabutang na daliga makamugna o sunog. Sa balita national, dahil kilato sa DTX 500, the superior antioxidant. Gitambagan matod pa siya mga abogado si Vice President Sara Duterte nga magpiansa labot sa kasong grave threats. Inay nga magpabilin sa kustodiya sa kapulisan tungod kay mas posibleng maprotektahan pa kini sa mga sibilyan. Kini aga payag sa Vice Presidente humanya nagpiansa og taga 120 mil pesos sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa nakalabay Sabado alang sa tulog ka counts sa grave threats. Sumala pa ni Duterte nga gikan pa ni atong 2023 padayon aga pagpanggipit og pangharas kaniya gikan sa gobyerno. Sa dugang balitang nasyonal, pila na lamang kaadlaw humahumana unta sa Pilipinong tripulante nga si Rodrigo Rod Faves ang employment contract sa diaga na matay kini sa Strait of Hormuz. Karon nga ayog tubag ang pamilya ni ini. Usa aga 28 anyos nga si Rod sa duha ka Pilipino nga tripulante nga namatay samtang sakay sa Seder usa ka Saudi Arabian oil tanker nga misulay og labang sa Strait of Hormuz. Ang kritikal nga agianan niya naa sa sentro sa armadong panag-away sa United States ug Iran. Ang barko na igo sa wala pa mailhinga projectiles. Matod pa sigsuon niya nga si Ryan Faves wala sa kontrata ni Rod nga moadto sa Strait of Hormuz. Nga naibalaan lamang niya kini sa diaga sakay na siya sa barko paguman giingnan sa kauban niya tripulante. Nahimo ni Rod niya ipahibalo ang iyang mga padulngan sa iyang pamilya. Pipila ka oras lamang sa wala pa ang insidente. Sa lain pampayag sa iyaga pamilya, ang orinal nga rota sa barko paingon unta sa Europa. Dugang panirayan gusto sa ilang pamilya nga imbisga namang butang o kung kinanglan mo pasaka sila o kaso. Sa dugang balitang nasyonal, buot niya subling tunan sa pipila ka senator judges ang ikinalang 16 kabutos para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial tungod sa pagkawala sa pipila ka membro sa Senado. Sigaw ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Mato ni Subiri may mga senador nga nag-question kung dapat bang ipabilin ang kasamtang voting threshold. Labi na may mga senador na nga nangapriso o wala na usab itambong sa hearing. Giingon ni Subiri nga posibleng tukion pag-usab sa impeachment court o mga ayog bagong ruling gikan sa presiding officer. Lakip sa mga dili regular nga nakatambong sa hearing sila Senador Jinggo Estrada o Rodante Marcoleta nga nakapriso tungod sa plunder cases. Senador Ronald Bato de la Rosa na dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Ipila ka semana na usab niya wala makatambong si Senador Lorin Legarda tungod sa kondisyon sa panglawas. Bisan pa niini may mga legal expert aga mibarog nga dili otomatikong mabag-o sa detention kung walay kakulang o kawalay o kakulang sa senador ang constitutional threshold. Sa karon nagpabiling gipatuman ang ruling nga 16 kabutos ang kinahanglan para makonvict si Duterte gawas kung bag-uhon kini sa impeachment court. Sa katapusang balitang nasyonal, misaka na sa 19.39 trilyones sa pasos ang kinatibukang utang sa gobyerno sa Pilipinas hangtod diatong katapusan sa Hulyo 2026, sumala sa Bureau of the Treasury. Bitaas kini sa 1.5% kod 323.53 bilyones gikan sa 19.7 trilyones nga natala niadtong katapusan sa Hunyo 2026. Ang pagtaas sa utang tungod sa mabag-ong pagpangutang sa gobyerno o padayong paghinay sa piso kontra dolyar o uban pang foreign currencies. Sa kanitibuk ang utang, mas nakumbahin ni ini gikan sa local o domestic debt. Ginaas sa 67.61% samtang 32.39% naman ang external debt o utang sa gawas. Bisa ka sa 2.1% ang domestic debt o 231.33 bilyones og natala sa 13.1% trilyones. Sa abdang nadungagan naman og 84% o 52.20 bilyones ang external debt niya to sa 6.28 trilyones sa pesos. Sa balitang international, kapina 1,700 kaisudyante o magtutulo sa Indonesia aga nagkasakit. Human niya mukaon sa libreng pagkaon niya giapod-apod ubos sa government meal program. Ang pinakadakong insidente na itabo sa usa ka senior high school sa Lazim Central Java, diin 752 ka estudyante o 25 ka magtutudlo ang giatake sa kalibanga o pagsuka. Sumala sa principal, dunay grilled chicken na matikdan niya medyo nagpilit sa wala pa kini mahatag sa mga estudyante. Samtang 15 ka biktima ang gidala sa tambalanan. O dunay lain mga kasong natala usab sa Surdaw, Nganjok o Agam nga nagpataas sa kinatibuko ang ihap sa mga napektuhan niya doon sa Kapina 1,700. Parang karoon ang investigasyon sa mga otoridad samtang dunay mga magbulauda nga nanawagan sa pag-ayos sa sistema sa pagpatuman sa maong libreng meal program. Sa dugang balita international, dahil karato sa D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist. Misaka na sa 1,252 ang ginaganon sa mga nakalas sa lapad niya pagbaha sa Nepal samtang kapin 4,200 katawar na pabilig missing sigon sa pinakulayang datos sa mga otoridad sa ilaga or sa laing lugar. Ipagayon ang pamilya o simbolikong funeral rites para sa mga minahal sa kinabuhi. Wala pagyapo na kitaan kapin o saksimana na aga nakalabay human ang kalapidada sa Supatina Temple sa Kathmandu. Isunog sa ilang pamilya ang mga effigy gihimo sa sacred grass, isip kabahin sa traditional nga ritual para sa mga missing mga biktima nga gituho aga nakalas. Padayon ang search and rescue operations, lakip na ang pagpaginta sa mga ana sa 900 kamatrabante nga gituwang na trap sa mga hydropower facilities. Humanya natabunan og yuta ing 1 degrees aga or debris ang halapad niya bahin sa apektadong lugar. Libuan ka panimay, kalsada, guban pang infrastruktura ang naguba. Samtang libuan ka residente ang napabilin sa evacuation og relief centers. Aga maoga trahedya na itabo ni atong Agosto 26 nga gilambigit sa pagkagsa sa bahin sa Glacier nga nagmugna og kusog nga daloy sa tubig, yuta o bato sa mga duol sa Nepal-China border. Sa kasigbit niya Tibon or Tibet region sa China, gika-report usab niya nakalas o gatusan ag missing sa susamang kalamidad.
0: Balita Sports.

Dahil kilala sa Mighty C Alkaline Base niya, Vitamin C. Aron kayo na yung uptake mag Mighty C. Di pa perma o kontrata sa Philadelphia 76ers. Sila Taco Fall, Jamer Nelson Jr. o St. Thomas para sa ilang training camp. O para sa makauban ni LeBron James. Tanang tulo, anasa exhibit 10 contracts nga gilaubag mo

0: samtang nag-average si Nelson o 89.9 points. Samtang si Thomas nakatala o 12.5 points. 5 rebounds o 3.7 assists sa G-League na itong nakalabang season.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, sa kinaunahang higayon, nag-i-address na ni Elijah Canlas ang issue kalabot sa paragbulag nila sa actress nga si Miles Ocampo. Gani daga na matod pa ang utana kaniya o nganog wala siya ning sulti kalabot sa issue. Pero matod pa once and for all, nag-sulti na siya sa interview kaniya ni OG Diaz. Sumala pa, mutual nga desisyon daw nila ag pagkabulag kung panagbulag. Human niya magkabalikay kani Anto. Iklaro usab niya nga bisan og sakit ang ilahag nahimong breakup. Mayos ang ilahag panagbulag. Sama ni kalakiha. Iklaro usab niya walay third party nga involved sa ilang breakup. Og dili usab tinuod ang akusasyon niya migawas nga usa siya ka cheater. Amo di ay. Atong oras alas 6 by the 8. Maing buntag na lang sa tanan niya nagtalaw karon sa tuaga Facebook Live. Wala ko'y igong oras sa pagpanayin pa sa tuaga Tulumanon DTX Morning Newscast Sunday Edition. Good morning sa tanan niya nagtalaw karon sa tuang TikTok Live. Maing buntag o sa tanan niya nagpamati karon sa 95.7 sa dial sa inyong mga radyo. Happy Sunday mga kita. Sa ngalan sa Kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos. Sa ngalan sa Station Manager SM Brian Morden. Ako inyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa naggusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria.

0: Bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Asa magagikan, bay?
6: Gigan ng bukid, bay.
5: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
6: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
5: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
6: Mayo dito?
5: Ayos kayo.
6: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
5: Sige, sige.
7: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
8: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga D3
2: Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
6: Uy.
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang kastulog, naakay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
5: ay!
6: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Mo
6: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadug sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo na giingong ketogenic diet. No, sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may pamahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na pod. Nya, manhiapo na pod.
5: Ah!
2: D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
5: O, naa.
6: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
5: O.
6: Unya, kanang cake.
5: Unya ng cake.
6: Unya ng cake.
5: O.
6: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
5: Ah, syempre.
6: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
5: O.
6: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na nimo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
5: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag-D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
6: So, mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
5: Matagbuntag.
6: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio dyan, ang unahon imong gamit.
5: Oh, ang ketones, gahatag dyan og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa dyan ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the best. Gahatag na siyang instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
6: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
5: Ay.
6: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
5: Oh.
6: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Ingna na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome.
5: Oh.
6: Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag gasaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load di ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3 Bio na, Sir GP.
5: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuho.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamahal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay.
11: Sa totoo lang,
10: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
11: Ang natilawan,
10: pang extend food supplement for men.
11: Daw hindi ko kapati mo.
10: Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki.
11: Gani,
10: salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: pagpapaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. D3
2: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: Recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagpote. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.